0: ཁྱི ཕྱི མི རྒྱུ ཁྱི ཕྱི མི རྒྱུ Kaktum chebe tsubi da gudu geba da tanche nangdamindu kege tanyemindu riba kege dwa yagur chingimindu su kato tanchen tarisha kasha ma lo kasha tami yinche dwa ganyu mesi yinde dunga susu bati tengzo shibcha susu bati kasha boba geje shili indi shenyidu kasha da nye tili ya da laki zume keje da laki zume mikdenche nga siji gengwa sunza rimri nyandabaga kaj dili de laki yuda dos chije pat nyuli ya dende ya uchebe ni oda bala kiran tesh sigi silibuduwa wana shan laki di zume re chetan di indio zamba pigi kiran lo de kiran lo li ya kushib che ya re pigi kiran lene dinde chigana nangda ya marasam yiji chigi ya urwa ine le nganzu kaji ki dinde nga kikim dili guagur tsuyum dos tando boba chimbeo ngane su gogotan tos singi dili shiik duwa gado dinde kiku du chetan di indio laki mewa dike ta nganzu chugo laku chambi na ta kiran jie chenka maris na nganzu shetuku marba ta nganzu gabri yinde chan sibi dinde ri dinde chobongo nale inde chit Anzu thong thubu dinti ri chezaan di yi na kia di nechui mahalab che jigi dakcha chibata gado kiabi na la ki mewe todum na chudu jingne na kanya nima chunga sinzi kanya nima chunga yeche pogo re es nima chunga maa kiba ruba Ani jigi lo ta lo jopgen na ya chimbisi na ra dinti chudu ane anzu cechi luyantia ruba ta jigi jolam ki cechi luyantia ru samlio cechi luyantia ru chezaan timlu todum di chesa di Dakdabige cheshi lundiawre, jigi duksa nyine nye jayduk yine nye donke baya dhiga chui diawre. Chata nga ya kawayo nye dhiga dhuruwa, dhani nye gyanaga labda dhidu. Ani jig kaluwa labda chim, lomchon chika chim, gyunglinga chim yis. An labda nye kaluwa labda dhiba jishdroku gore, slanga dhikzi yore, di yuza bakwa dhiga ya jay dhan chim yis. Ani bakwa dhan dhudu di lembyo tole ya dhimdru, da piki saji piki dhimdru nyendawwe kaache. Ani khadu tsuibirisna laki mewa, da bakwa di chugwa na tsuibirwa. Bakwa dhami na bakwa kholu nyi na nyungshu le kholu nyi anta sivri na yi gwarwa. Anta ngombu yi na F gugwore, kholu sumi na D gugwore. Da kora modela ki janga da gyugli nga dhugu yulibche sholi ya da bakwa di kora na jana gango su si je. Tosche dan chin du. Ani lembu na la dhimdru nyendo ga ga je. Kora na todam khari chevrisa na sinji ganya nimi chunga. Da nyeche gom nyeke dhanda wang. Da labda sunza nyeke sudu ma shudu dhambare. Da nga labda ཁྱི ཕྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག labda thongwa maa loo yindu, gyug lindu da lenaya dindil da shungshabu lenaya da dindil ya tsui dunga yikzay.
1: No, lisa yikla.
0: Tsui yindu da yikzay thangbu tsui bila yikzay nyeba de da jik ngu tong ki tunggyu yikzay da tanggur ba.
1: O, shibangila.
0: Rangzu mian shi sa shi dunga. Di tangga dhudu yu ane khari shiab rasan da chadin de da yindu rang jolam yaqo mundu rang pigi nal timlu gu nyeja po sha.
1: No,
0: lisa. Rang
1: nyima
0: yung gyabri labche, di lega di mayab chabrita.
1: No, nese.
0: Dos cheche, da di gandhe chabrita, cheche, gyala kuchi di gandhe chabrita, cheche, luchin nang gudwa.
1: No, chabala.
0: A luchin nang du, da, dar ngine di nal lehen di kari gyabri sin, da, akha ga sachi, da, thangbu di, da, lo shivji pang chabani.
1: Lo pang bachabala,
0: jiji. Da, jik, susu buku men kya me, da, maranzu, da, pam su yin lehen, da, neda charwa.
1: Yinde,
0: yinjabani yogdiyalindu unya chanda nganzu di tyu dewe lupdina le temu mungu shesha yir indi lutnani kimda du labda du gigen du rwa taru unya kawa kiwi nyi nganzu du labda nani indi yogla miyuzi labda nani di tyu unya chanda khalubay jiki lakiyi yikzay di unya chanda 알링엘 마다나 디그레
1: 랍데나
0: 또 조부도 롭존 차드르와
1: 랍데라
0: 디 롭존 체베 라케디 땅은 조 샤탁다 치키아 요베세 롭존 샤탁다 치

0: No, sendiri ke kolej nak nanti tu, tiada ina. Kusalam lagi dah nampi, nyam cuma nyam yang sibuk sungsi ina, sena cuma tang tang nasi ina. Jauh nanti cuma jela. Mudah cai nak kita orang ni yang tinggal terus sibuk sungsi ina. Sunam cuma lagi dah nampi. Aroya sibuk sungsi ina, sungsi ina kita orang nasi tua
1: la. Jisian lagi tua nampi, tinggal sibuk tua la. Aroya sibuk. Long na zhe xin zhe ling jian ne a ro ya xia ge sun xie dian ji gui nan guo guo min na mo jue jian ge na zhe li qin ki tie zhi ki ka ban chan dan dan ning xin qiong yin ki di bu tan chen chen ki ji de su ju jie yin na tie ga ya ji gui xiu xiao ge yue le ge na zhe li jian na li ya xiu nan gen ki xin zhe ge yin na ki xi ji ran ge yin na lu xie nian ju jie yin na zhe zhe yue bi yin na ga me do du zam ji sun ro nan xiu ju dan ga me chai ge bu yu du zama ya lu xie di yu xia ro nan xi xiu yin
0: lo ling ge la yang jia shi jiao yin na ge zui qin jie ji di ming li na cdb ge shen chuan qing cdb niang fu ni shi ta qiong yin di bu ming li na pe ge qi lam zang yu shi jia sai ku yu le
1: lo yi shu yang guang si qin nan bei xin zhe kong ge na ge yan ji zu le qi ran yin na jian ba de yu zha qian mang zhen ji xi ro na gu le ka su si qin na shi ke
0: che na
1: lo ge na zi tie dong shi de zhen ba da zhu dan zhe zong qiao ma zhe ba zhu dan zhe ya tie dong kan na li ya ki zhu mei wei jing ge yan ji zu le qi ran yin ne le kule ka shu yi teng ge le chen na le ya ga me sung ge sung ge le ne le lo ge yong tuan le che za chang shou liu bo shi jin na ba kong ge yin na ji ge cha ta pe ge ka zhe bei le
0: ren qi piao xia de lim zhe le
1: le se le se ta chen na shu yin

0: yebe chala karbo juro mi pe song dang le mo so adu ji gela
1: ni se to chena shu yi
0: no ani gela gu jino go
1: no shu den ja go
0: la so gela la
2: le ku ngam sa le
3: ningu
1: Ningu si shukui na, shukwa si shukui na, gomu zha peji, ti zomje?
3: Ma re gila, tam tik ti, tatang ra ja lamsang shukwa tali, si ti shinda di lin di ka jingbu ra jita.
2: Lese, nola, ti gila, ti di sheba nga kyun si lesne rwe la.
3: Wa yindo, yindo, lesne yindo, ane kenge tri la da, kenge tri la. Chikin basan la chi shao kwa ti lik siya ta ane akina ta nyingda ta sindru yin bimi di yu to la gin la nan bachu.
2: Yuse, toche na diki la li chena shu na jayi na chadi shu be aro ya shi be song che di soya pinye ina la.
3: Aro ya siya di tange chukya chi lung ti sindru nan bachu nge ta chato nan bachu nge ta ane mo omu la ne siwe ta chuan yon la ya ane
2: Kuy-jil-la-nyin-da-tuk-sim-ru-ta-tam-jil-lo-la-ya-cha-wa-lam-tru-yum-be-min-din-shu-bi-yin-an-ne-gen-la-chin-yin-un-she-ch-ta-ta-a-tum-ri-n-ji-gan-si-ya-ta-jik-ta-ng-gum-min-tru-la-gen-la-gu-na.
1: Yes, eh, lo-lo, nye-ran-ye-tum-ji-sh-bi-ru-na-la.
3: Nye-si-li-si-ye. Tak-mi-si-tak-tak.

ki pa lak thang ama lak la rokpa cheba yin na khong nam ni thong nge bo she cha yung ge sam ki ta che na sham la nge kirang cho thap si di nyam ju su gi yin te yin na chu ze che ma thang ta ma ju la nyam do chu na lung ne su we ji she cha thang sing re gi cha yu ju na yak bu thang chang ma chok gi yu ba si ri do kirang chu sing gu yu be nga chu nam gu gyen gu so chu chi gi chu ze che me na chung xin ze gya ge thong ne su na huo xing ji yu be gin gi zong wu zang si che be nu ba yu ba thang te xin ta ma gi zhu la nang du du bu gya ge thong ne ju ba yin na yan je yu be gin gi zong wu thang chi ne zang si che be nu ba yu ba ri din zhe yin du ngui bu di ni nyam du si na nu ba di wei shu chi wa qin ne zong wu kang xi yin yang ha la ma da ba me ba ri Tēr ngē kērāng tōr yāng chīnggū shūyā shīk lā, tāma ngwē nē jūba yīn nā, pēmbā lē nē bā chē wē, ngwē bū shīk yīn bē, cēn rī kē bā chū dūm jī chē bā shīk nā, kō lā yōng lā chā nyōm chē nā, lō dār tāma tīng kēng kī mī chāng dūng jū gū lhāk zām yū bā thāng, mī nām kī yūk bē tāma kī chū lā chā nyōm chē nā, kāng dūng jū shī lhāk zām shīng kī yū bā rī. Ma se tama ki chukla nang tu do gyu mang da shik yubbe kye si kheng chung ki yukba yin na ku yu la bak zo chenpo su gyu yubbe kye si chokpo chung chung kirang cho jam tu tama ting ke yu chi kheng tu ki chi tu ma de ba thang kirang cho yin le tama la lakpa chen gyu mebe chen gyu shu gyu yin

0: 老南林给唐的去那做三星别里餐厅呢，上火热的是巴桑去小白吃做古汤干么？挨脱了，吃见太多血腥预备，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太多血压去，今朝天这些白吃古汤干么？挨脱了，太 la ang kada ma us na sha
1: lo lo
0: lo ki la tho che ne de ring le chen ki na thung ngoi mo thu se se na ro na
1: se de ni ba di ne sa go khome na le ang zu tu ki ta ring tu ki di ge ge se se kha sik shu yi
0: ba ki la
1: ha lo ba ji ki de ta re ro ba
0: si ji
1: la sen kham ri su shi ri ti mi ki thop dang la ki ri le ne ge la ki ri le ne ge si ji ri ba
0: ho zu ba
1: ti mi ki chu go ki ji ge che shi lo me ne chu go ji da ki ran la ki ri tyun bu du si ni so din je yi na ngansu di nal ya tungu yume gali kiraan todam tsimba yin todam tsimba di nal ya tik sungu ka ne yabaji yis su sha yu di tangu di gubya nishu yinba chuki yinba yin laki ay tangbo yu rik gugu yu ba arwa di yin lo sung laki di lenja lo sungi ya gebe tuju gugu yu ba arwa di
0: jagi
1: tangbo di tik tangbo di tuk sha yu di nyiba di yin chugo di yin karisi na anta sebu ka yu ba rwa gubya changa daya ma chu de le chugo de anta sebu de sha chu ji de sha di na nye ba tu ti nye ba na le ya la ki di ai tang bu gu yu ba di ngan zu to dom ni na da ka lo bi na da di de chi ce chi di chen gu gu yo res di ni nye ba cha sum ba di na ngan zu ka se na a gubya ge changa to ma jo rwa anta de tan de ge yu re sha mo de sa ba de sha rwa ma mo de di to dom chi ni ge le gu yin ga gu zhi yi rwa ka lo bi nye chu de chi yu sam ja ki ra gubya to ma jo na anta to ma jo na 아니 카레스나 추고디 링제 링제디네 와 미추 링제 디나르 갸가타니나 따유등 유류 류미스 거다 링제 미추 유바 아니 미추려야 토유이나 고갸 창급 마게냐 안자 마통냐 안자 거균이냐

0: Jisun chi ki tse mo yo tan tsun Lang zo ta we cho mo shi Nyam to nin pe yang tan ta Ta ti le shao
1: Lise, lo lo, sun shi nan ba to chi nan shu din cha wo
0: Lise yo na ke la shao
1: lo ni a sendol ge ngani ge chiti chibe thu thu ru nai ge sung se khan ni bdi na se ma ku sa la ma la ge da nan be nyam zum nyam be yang se be sung se din la le chen ge the ti ka bang da ju je na le chen na shu nan ge ki lung chi sendo yin na a le sta zu ne yin be la bu won di la tha shi zi sa ge ya shu yi be ci chung da la ning zhe ne yin be ki lu shi da la tha shi zi ne yin be ge sa yan be la je ge yin na sung se di ru shu je yin na ku na zu lung chi sendo tha ka ni bin chi che le phi na so thang nen si yin na a zu lung chi sendo ning zhe ne yin be ki lu shi da la ku na ge yin ne sung se nyam ju nan su to che nan shu yin la
2: lo cham de ng na che chung yin a chen chen ki chi de tho la chi mi le ya la cha ka ps ti na ba kung ge yin na re sa la be le chen ki chu jong ba ya kam san shu yin cham ki lu xie de ri gu xu jie ku be pe yu rim bu zong pa dan xia kong bie chong zhe na le ya shu yu be pa mi ni ne zo nan be ne mo bin chi leng ge tan lo chong ki nga zhe xiang zong kong ki na gong bom le ya chen dan nan xin shu yu be u lan leng ge le ya pe jie kong nan ba ma wong long de na le ya gu su si tan tan qiao lam zhu tuk dun hun zhu yong bei zhe ximin du ni wei ne shu yin pa tan ki sun lam zi li ne pe bu yin si chi nan xia
1: mu di che yin na sen zhou kong ki zhe min li na te xin ki po chong shu kong ki zhe ting tong li na zhe sla bei niang pu ni zhe yong ba nam ni shou de li ma zhe ting san ki ni ma ring bu yu jia nga zhe li zhe qi wei mi xi ki ngwen ne zhe bu yin na le ge guo ko wei ni ma ti yan tong tong xi yin yu zam xi li na quan zhou wei na wang yong gu du yang zhou man zhou cao wei qie tu zhi ka chi ngi zun qi ne yong bo sa dong ni ngu chu chum chum tong ni ya sim nan ge ki tie wei yong su king sam ki sung shi di na ne chi chi wei o xin bu yong tan xi zi chong ge sim zhu zi qu dong ge sa ka to chong zu piu lu kang bo zi ge mi zi so xin yu bie da ki chou chou pu bu la tan sa ge shu yu bie long chi sen zhou chou la tan xi zi chong ge sim zhu zi qu jia dam xiang la gan chong zu na shu yu bie a zhe su nam do bie la jie li ne pi ya yin ni da lu de sim ge ta cha wa lam zhu mei mei di shu yin kui wa jia dam lo sa wan di ne shi nan xia le
2: lo chen min le gam jian chen la shi na ba kong ge yin na li xie nin de nao wei zhen ling qun gun du zhe qian zhe xi nin de nao wei zhen ling qun gun du zhe qian zhe xi bian ba xi xie zhu bian mei ge ce zhe ge ba ling ge zang ma zhou yong bei min dun xiong yin shi na xie pe jin kong ge zong zhen neng ge neng ge le ya xu da ma tan jie zu gu bie bu zhe le jie zang na zu de bu tuo le ya ling ge ne jie jin gu nan du zong ba zong zhen nan zhu jie yin ji mi ji xu da ya wo xi nan jie gu zhe nan xu yin
1: lo mu ti che na ga zui qiong yin di bi tuo le ne chi ming le sa ge ban bian zhe xi xie tan yi shu yang guang se bie sen zhe zhe de ge san xie bi tan chung zhe de xie bie sen zhe ti xi na sen zhe mang ta ji ge yin na ga da tan chu chu chu na jie yin na ga zui le che le yin na ge bi ge tan tan ne xi le xie ni bi yu shi na xia tuo che na shu yin le
2: lo chen ming le ya rong bo no bu la shi ti na ba kong ge yin na ge la ling ge ni le ya cem zhi xu dan xian ki song xie di ma na zui sen zhe ling ge chang ma ya piu ge yin shi ti na xia
1: lo ti xin na zu xin zhong ying bu yi shu yang guang kong ge yin na ta nei na ke ge xin le xin ni ne de yu ha zai ni bu du shi ti na sa ge dan ge le xin ni na ba to che na shu yin la
2: lo bi jin guang jian jun bu yin ji ma na zu ta ti xia chang bu jin ni min yong shi dong a
1: yan ji
2: su lai qi ran lei ti ren chen bu jun dong a ji zang leng ge ge yin na dan nam xi ge cha zhan yong mei bei ge de le ya che mang zhen ji chue ya tan ta ni xin tu jun qi lo le ya te na mi ne ya xie re di ge na ya yin ne le ha jian ke chim chi zhe dong a
1: lo
2: an leng ge ge yin na chen bu tan un lam ki ne so le ya ngon guo na zhe na si chen gu shu ji ta ma na zu leng ge le yin na gu san lam la ki dan nan bei lu xie nian zu 年北样是吧？
1: 嗯嗯，
2: 年北几时在南走？

0: Royan Chitlang, Nigi, Gusan Hamlagi, Dana Belushi, Ningbunyam, Zonyan Beyansia, Titan Dutabang Natuya, Central Nyonsi, Tunangi, Lentinan Dwala, Becha Shamina, Tangi, Kumugi, Lingilianyam, Junan, Beyana, Tushanju, Gochus, Chinamba, Kungay, Nanyamudos, Sunasala, Yishuyan, Guans, Chinamba, Kungay, Nele, Gilalingi, Nitirinki, Lucia, Tamahachanki, Nimchuns, Chinasha.
1: No, tiji ina jiti yao sebe sendo tang tang nasi ni xingdong sebe sendo kuna nige ina. Kila kina nili ina toche na shu yin kule khaso tante kudri shuwe songshe di nyenbe gulmi ina chung du ki chot na tungi esti na shala.
0: Shu sang na chuta lushe nyingbu ten zu sen nang du zamba ji lushe nyingbu tang si chi di chi chokbu yinbu zamba si rwa. Lushe di ta su chib ta tang nang si ina lushe di sa tu tuanbe gup ki ji zo ki ji ngana zu gip chung chur rwa. Tang nang si ina mi gil gi su su gi yang ji gi tui cham si gi yang ji chenjia xio ruba di yinne le yang lu xie di ku du yinne mi yinne le di ta nyambo yang ma chenjia di chen su yu nye rici ruan le di ne chen ming le ya lu zhang si ji nan ba kong gen yin na ngana su li chen na le yang shu na ye gi tie zhe gi ka ban chan di yang gya ji sun ro nan si ji nan xie lo ba san la gi di gui to le yinne le ji tie zhe gi an zhan di ji gu ro nan xiong yin an zhan yin na chu gi ji nga dun du gu tan chu gi sung nga ni chu chu chu gi ni gu le guang nga nga tan chu gi ni gi chu dun dun zhi le

0: lam yang yang da bi si bi takar po juru wa mi pe song dang le mo so me lam yang yang da bi si bi takar po juru wa mi pe song dang le mo so adu ji ge la
1: se zhe qian nan shu yin
0: no ani ge la gu zhen wo
1: no shu den jia guo
0: Lasso, kan lah.
2: Li, ku ngam sa? Li.
3: Ningun?
1: Ningun si shu gu yin na, shu gu si shu gu yin na, si guo mu zha pe ji. Ti zong jie?
3: Ma zhe ge la, tam ti ti, ta tong ra zha lam san, shu gu ta le, si ti xin da zi lin, di ka jing bu ra zhi da.
2: Lissi.
3: No, no,
2: tiki la,
3: tiki shiwa nga kyun si listeners wala. Wa yindo, ane kenge chila da, kenge chila da, kenge chila da, kenge chila
2: ese toje na digila lese na shu na jai na chaji shube aroya sebe songse de soya pinye na la
3: Aroya siya di tenge zhukya zilungti sindro namba zhengye da, chato namba zhengye da da, mo omula ne siwe da, chuan yon la ya, pyuje liya ninda, tuksimdo da, tamze lo liya chawa lamzho yonbe mingdi shubi yin. Ene ge la, chidi siya ji, tato a, tomo tenji kan siya di jikta, gomendro la gen la
2: gona. Lise, lo lo, nye rang ye, tomo jish piro na la.
3: Lise, lise. 당연히

0: Nesen lolo, ngani ge chiri shu be len zhu me be mi xia lu xie di so pin nan zi yu na.
1: Doji doji, da sun xie di dan dao gan zi di zo ju ba nida, ane xie ba zi du na ge ba za la. Namba sum la pui ne, ane nida lu ki singi, ne jawa lan du yong nge zi xin du xue yin du o ge la.
0: No, to chen na.
1: Lolo, di da jo sun dan da gong du xiu na nge ge, ane nung ni ne yin be ge, ane nimu ge bu la ge zo na nge, ane xie ki zi ki sen du yong da.
0: I was like,

Lo sanan nge pasam dia ina chini ji di thoni na mi si lam chu si be sanu kong ke ina chadin ku phi sa dis la pe le chen zo yum kong kham san san ge lu se di a zong ku bum na chuen da sin shu be u la ling ge yong li na phi a yi ma won lo de na ku su se dan cha wa lam do yin da thu sim chob yum be chi si mi di su yin sti na sa la

0: Lo, something na chui di bu to la chmin la ya yi shu yang guang si na ba kong yin na ge la lin ge ni la ya gu le ka su shu yin ji me le chen na la ya jin yong si ti nan xia
1: Lo, ti ji na lo an zhe se wen sen de kong ke yin ne zo ge ni gu le ka su a ji me le chen na jie yong si ti nan xia to jie na
0: Lo, a ti ren yin na ngi ge le chen zo jun shu be nian pu nian le zhen de ju zhe le nian song ma na chui xian zhou lin ge ne xie ba ke an chan tan tan ning xin chu yin ge di bu chen chen ge ji de so ju jie le chen na li ya hu da ba da ge shu na ma se le chen ki shu che che du yin na lin ge ne ang ge chu chu le so ba tan ning xin yin na ning su tan tan ning xin yin na a de be a ti bon jing be ji su le so ba mi nyong xi nan jie yin na ma na chui le chen la ya ge bio nan ba yin ne le to chen na shu yin
1: Lo, tojena, shu dian jia guo le.
0: Shu dian jia guo.

모랑기 nga chenyi zha xia mendro nyambe samlo shik lupur tu konne zerung jiyang mindu. Tsaatang, sibien, bieche so tiru bungyue batang. Te jam tu tongzi juchang shikdu. Teni, ngay ngay ki chowe koche chasang zhe. Tanda morangki nga la xia dupe, dila teni chowa yun jing zam gero serwa yin ngay. Nga nye kor ki zuru shimbe nangwa shik chungwe gore nangdu chweba yin. Wendi, ngay ngay kor ni myona zhe. Makang ki gyushu le, wenan shik chwe yungwa tang. Khonsu jibar gukha long shin du. Ngay senpa, hwenja su gyurwa tang dun. Suibar gawe dungye ki chwe ne tar tube zhulam shik rimki ngunbar gyurba ni. Resip ki na chin tang. Chige we dure, loo yu wa ki sui dun, chak rung. Myna guzi tibe zemo, buchi nyumba, jamme pe kumdip. Yogol la zhugyu chenpe senpa chungzam lho la pepsing dewar gyurba ma se. U jang telho lu jik jingup cheba yin. Nye ne dukab su doksu chepe dunlam ti. Mingar chanayang namchi malun zamne yong su yewar gyur. Myna ki chwe ne seri kangma tongxing. Ted dun zijun ki sirshe tuebe dongyang ngun la. Tangzang chimi ki miksung ki nga la. Rigu cheba nangxin dee dukba tong. Wendi, chenpa nangla guktu jiyang mindu. Nge senpa ji dikir kyur. Nge jichir nima kashe la magukbar ditar chewa tsubzubki moranla dendam di xeba hinam. Tanda morangki xin yueba ni, jecho moranla yueba ni, morangki punda debu di. Dunyin ki cedu debu apie zenshu tang. Chakrum le changwe mixen ki mingye tadung dongnan ki kurjin jeshi. Dongnan ki kurjin kurjin zen shu tang mingye ki chene mezi xeba gyeju de jinche ngangxin jikba shikri a. Te ma ze lam ti tani ni turjan mebe turgun shikli ji. Nge denpa ti zichun la ma xena dakda hin. Nge ni penchun ganyong xebe nge namyang zundam ti gyun kyang na manchik pa chi yu. Kesi denpa ni lana mebe nocho chik ina, zichun la suela chewe dungen dita yongdu me. Zundam ni mashi ne dongna yinbe juk tar dita we kurchin la gyungi yin. Zichun la denpa xeba ina, tengu nye nye nyamdu chikab tang chungbar, moran la tangya jiyang mebar, lota chubu dungu chatumye reyam. Wendi nge chudu. Titu moran lotup chishin shumba meba ni zitong yubi genki shi. Nga la tongna ki kurchin kurwa lotup meba kyurbe dimbe kurchin ti moran la yubi yin. Moran nga la gawar kyurba ne sun zainu ta mingye ki chwe ne mezi shibe lamkat ne kurchin di kurgoba chungwa shi. Moran sundab chewa nge yi la kurtin shir. Nga ran dharma shik jimbe dengyong jen ta zengyong jen ki tomde mewo ta le gengpyu tu tongwe ba shik jimba shi. Wende moran ki tongda par sum tu chowa rengzam ge tup gu rewa zin shin yu. Nga ran kichu sanglam ne bo kyo sam. Ne ti ru xian dang mentra we tongna tang sun na ki keng. Ne ti tang chewa yin zi jun nge jam la yu ba tang chung shin. Matar yang chongkir nangdu yueba tang chungbe. Tengwe kamsendu dutu tang chungbar nam nima shikla luyu le debe ngang nga chuedu yong nge nyam. Ngakcha tang chingyi changmar alen jiyang ma chung. Tapse utu ki wang ki yurin jita chebe chokbu shikla gacha jiru chokyu chung. Koni nge akyu chungdu ki lopcho ri. Xiongkyu bagung dunbe bijindu loma deba tang. Sāja kāngsār zhūnyū yuwa shi. Kūmba nīrē tu sōngwa yīnshē chi. Gokā nē gusūng ki tōngchūng chē chūng. Gālē chīmbu mē bār tūk chē chūng la gōyāng xīn chūng mē. Kā mē chak bār xā chūng. Nē nī ki dē simbē tūndā cāngmā kū xīn ki yu. Rē kērāng dīr dē mē chō. Nē kōrāng sāja xēn tu sōng nē chū rō chē gu ngāk chā chē chī kū xē gu rō. Kāng tu zhōgō bā rī, kāk bō rī, kio yā kā rī,

yune siwar gyurwa tenki chepashi. Re, nga dine dwe mechik. Wendi, kangla chokyo san. Choshi takorni tongba tang chiwa yi lingjashi. Zitung mebar siwe minamki, midyunki, muna chune nge yimu tang. Reche yuze pakza gyashinba tongshin tueba cha chung. Nge tatunya ngwebu sarpa ming meba tang. Luyu le deba kangshik chungwara rigu cheshin yu. Wendi, nima cheshi paral dena, chiwe klingja le shen jishik yongsi. Ngan che tangtunna nga chi le zhowa nyungtu song. Dakpar, muta mebe tongnaan kikchudu dene, chiwe klingja la nge namshi mukse chedu ju. Chiwe klingja kyang tsamrir ngangdar gyakbatang, lenri chinnu chebar kyuru. Didabu yipamda redu ki tsamne mingmebata luyu le deba rewa sarba tu ki chung. Namda jibjib tibe ngadu shikla nimayang jimba dukbu chune yar pa tu mejing kawu tagyang ngedubki narwa tang chung. Gubtir komja sela mese shikta ulhulu ki naja shik nalamdu tube mik chizam chebayin. Wendi kangbe nang donglang lang shi. Yang lupur du simjian chung chung shik sato du kondro chi xin pa tong. Tini gom ryu tang xile ma xi wa lu gun te du keng pa shik. Xip du deba na ngen ning yang dang cham cha su. Tini lar dang gu zu. Asen shi chi lep chung. Nga ki chu sang lam ne bo ke tun kang da tang Khozang ki lamu mingye debe kien kona mingbar zo ni asen ki che du yin. Wendi kangshik du zho gyo sam. Tsutab sarpa mangbu gyo be. Ngay kyang rangi duyun takta na tsutab sarpa shik gyo ba pechir doa xing lenrir miki tong yongwa tang zu. Tewe na nga rang kangdir zhowe kumba tangbu putab tadung yang xin ma song. Samlo mangbu tongwa tang. Duruwa kangma cheche, kamsen kona le ngala tsambe dune shen mindu. Diru ngar shinki, kangru ta ngechi, tadung kama ngeki somdong ta bamar lechi. Wendi, titu ngala rewa ta, zonan, zitung, tsowa cheki yong su tambar che nyong. Tani yotse jachun shin yewar kyunne tongbar du. Dini nge tungu ki che yongwe. Tongba ngoma tiin. Sunlam sarpa tadung yang kangma tu. Nga tadung sunshin yubbe damga shik ngepar chakyu du me. Komba tangbu chidar bo goba tadung yang shi ma song. Lianzhele, sunlam tini juge rinmo shik dang tsungbar nye chua su kekyur yongshin ba tungkin tu. Nga guxin guxin nyewar liba tungtu lupur tu. Mena ki longdu timne, mena war kyur. Jinda zawe cemu dinje ringwa la. Kirkyandu yunrin deji su, nga chur lamkane tongwe dechu ti semla korchung. Tida ki ngon la, xiobu mita, xiobu da zhuwa ta, je su lu limpa zawe menga ri. Tunda ti dinje dip dipu ta, le labur sui yubi, nga tanda xine, kwanzu jangbu yubi ha kosung. Timanyi tu zijun ki dechu kyang yangyar mikl korchung. Moran chikbu tongna ki kurchin kunne lamche kyamu te tingdu gyushi yujing. Nye korki zenshu tang mingi ki longne laryang menang war kyur.

0: Loyan Chitsalang ni ge kusan hamla ge danan be lusi ningbo nyam zo nyam be yang sia ti tan de zamba na chu ya sin chom nyu si ge tsunang ge len jinan duan la be cha sha mi na thang gi khu me ge len ge le yang nyam ju nan be na chu shan chu go chu se chi nan ba kong ge na nyam bu do su sun nan sia la yi shu yang guang chi nan ba kong ge ne le ge la len ge ni ti ring ge lusi zang ma ha chen ki nyam chu chi nan sia
1: no ti ji na ji ti yao se be sen do tang tang ne xin ni xin dong se be sen do ku na ni ge yin na a ke la ki na ni li na to che na su yin ku le kha so tan de ku ji shi be song che di nian be ge le mi na chung du ki a cha na tu ge s ti na sa la
0: xi sang na chu da lu xie ning bu din zu sen nan du zhen ba ji lu xie nian bu tang xi ci di ci cuo bu yin ba zhen ma xie zhe ba lu xie di a ta su che bu da ta ne xin na lu xie di sa du tuan be ge ji ji zo ge ji nga nan zu ge zhun zhe ba da ta ne xin 那米格尔给苏苏给杨吉给啊推参西给杨吉成家秀是吧第一年来杨路线的可对年没一年来第一年杨波杨妈成家的成岁有年日期完了好了嗯今天陈明了呀陆长是济南吧公给银呢我们那去了在那里呀兄弟也给铁铁给可把安站的杨家吉送着南是济南县老百姓来给地归到了一年来吉铁铁给安站的吉古着南雄爷安站银呢出街进啊顿顿古坦出街送啊你出出出街你古来过安安坦出街你给出顿顿日了

0: lo sendol ge kholin ngana chu thien du yin na a ku salam la ge da nan be nyam chom nyem be yang si be su che di na se na chu thang thang na si na ju na chu bre la a mo thi che na ke chu la ngi ge lin ge la che chi si be su che di na a su nam chim be la ge da nan be a ro ya si be su che di na su che di na ju do na sa do la
1: ji xian la ge do na ba de chi de do an a ro ya si ya di long na zhe xin zhe lin ge ne a ro ya si ya ge su che di ya ju ge nan go go mi na mo thi che ngana chu li chen ki te chi ki ka ban chan dan dan nin xin chung yin ki di bu tan chen chen ki ji de su ju jie yin na tia ga ya zhe gu xiu qiu ge yue la ngana zhe li chen na li ya xu nan gen ki xin zhe ge yin na ki si ki ran ge yin na lu xie nyam ju qie ya yin na zhe zhe yue bi yin na ga me do du zam ji sun ro na xu ju dan ga me chai ge bu yu du zhe ma ya lu xie di yu xia ro na si xu yin
0: lo ling la yang ya shu jiao yin na ge zhi qin de ji di ming li na cdb ge shen chuan qin cdb niang fen ni shi ta qiu yin di bu ming li na pe ge chi lam zang yu shi jia se ku yu le
1: lo yi shu yang guan si ti nan be xin zhe kong ge na ge yan ji zu le a qi ran yin na jian ba de yu zha qian mang zhen ji xi ren na gu le ka su si ti na xia
0: zhe na
1: lo ngan na zu tie dong shi de zhen ba da a qiu dan zhe zong qiu ma zhe ba qiu dan zhe ya tie dong kan na li ya qi qiu mei wei jing ge yan ji zu le qi ran yin ne le kuleka xiu yin dengi le zhen na le ya ga men sung ge sung ge le yin ne lo jie yong duan le che zhe chang shou liu bo shi ji nan ba kong ge yin na ji ge cha ta pei ge ka zhe bei le
0: ren qi piao xia de lim zhe le
1: le se le se tao qian na xiu yin

0: only a kadenki chelena xin yube a che ni pian la tang kong ki pu da wa ju xi la tan le ro da ben la che le ya pu ji na ku be sim ba chuen ba xu ju tan che ji du ki nan ba mang lon de na le ya ku su se tan tan che wa lam ju kim san chem du ne mi chi ling kang sam le la ju we zhe san ming bie zhe xin min dun xu yin si ti nan xia
1: no ti ni na lo men sa wa se be sen do kong ke yin na kam sa ris lak be ke la nam ni so de le ti ren lu se di pu ne yin na ga yi che mo yu go le phe be phe mla la yin na yi sam na ro nan xue yin ti nan chup chi ga yi ga ni bin chi tha le ro sang ma yin na ku so de tha ne mi chi ring kim jang jam ri yon be min ri su yin ku ba ta wa nom ne s ti nan sha la
0: Lo che mi le ya ma zhi dong na si chi nan ba kung e yin na ki la nam ni le ya cim zhi shu ju ta kui bie yin na deng nu bor ge yin na se lu ki nga du le gu ki to ne Paru bule nambar ge war sim na le ya ha chan ki ga zo chen pa ki chio le ching kong ma wong zhen du na le ya yu se zhe san to be me lam di gu yin si chi nan xia
1: Lo ti ne yin na keng ri pu chu si be sen zho kong ki yin ne zho kim ling ge ni shou de le nge ming li yin na sing ge long su na mi ti ne yin na yig di ngab ring zho ne deng yu sam ge lu se de zhi gu shu je la zhe zho chou san sing ge long chong su na shu yu be nga yi sim pu chu ta yu mi bin chi chou pu chou mo yong li yin na yin da tu sim zho yong be zhe si mi du shu yin chep ji yin na shen pu zho keng shu san yak di sing yu gong si na chim su chan li nan sing yu be nga yi pu deng zhe nye zha la tang kong ki le ro yong li yin na lu se de pi ya yin ti ne yin na sang ma
0: Tosim Jobium Bemin Suing, Single Lonsunam Nest, Tina Sala. Long Nature, Central Chamilian, Dinzilan Stina, Bakung in Nagin, Ketulaki, Ketitabsira Mindu, Pesin Champa Tabitas, Tina Set, Tugunabata Chenasuin. Long Nigelan Stina, Bakung in Lenin Sunasia, Tajana Suing, Nanazo, Lingelina, Kantrosolaki, Dana Belusia, Lendrome, Missipti, Senando.

Lo sanan nge pasam dia ina tinin ji di thoni na mi si lam chu si be sanu kong ge ina chadin ku phi sa dis lak pe le chen zo yum kung kham san san ge lu se di a zong ku bum na chuen da sin shu be u lan ling ge yong ni na phi a yi ma won lo de na ku su se dan cha wa lam do ni da thu sim zo yum be chi si mi di su yin sti na sa la